0: 8 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. There you have it, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. At syempre, nakakasama nyo na po sa inyong himpilan na narodan na DJ Max. Till the hour of 12, doon na naman po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Today is September 28. That's our date today, mga kapatid. Araw nga po ng Lunes, mga kababayan. I believe sa ibang parte ng Pilipinas. Special non-working holiday eh, no? Yung about sa pamilya, yung sa hapagkainan, ganun-ganun. Mamaya, do-double check ko lang kung ano yung full detail. Anyway, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagkakape pa lamang po dyan, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa mga walang pasok. Ay! Sana all! Sa mga may pasok naman po dyan, katulad ko, mga may trabaho or may mga pasok sa eskwela, ano pang ginagawa nyo?
1: Ano ba naman yan?
0: Mag-aalas 9 na, kapatid, o! Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon, sa mga Tapsians po natin dyan, mga classmates, mga parents, faculty and staff, mga campus administrators po natin, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, Ma'am Jo, and Doc Reynal. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Ako, malapit na naman ang sahuran, mga kapatid. Malapit na talaga magtapos ang Setyembre. Ano ba naman yan? Di pa ako ready mag 2027. Pero parang kailangan na natin eh. Kailangan na mapalapit ang eleksyon. Kailangan na natin ng ano, ng kailangan na natin ng ayudag. Ang ating text line ay nananatili sa mga numerang 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Ang bukas na pala yung mga rooms dito ngayon, no, sa Tab Santiago. Good day, DJ. Happy Fiesta, Alicia, from Sir Remberg Castaneda. Fiestaan pala dyan sa Alicia, makadalaw nga. May pakain po ba dyan? Pwede po ba makidayo dyan? Sa mga nagtatanong po kung ano ang ating question of the day, maya-maya po natin ililaid out yan. Ano? May mga naghahanap na kagad. DJ, ano pong sasagutan natin ngayon? Exam yan? Sadong malapit na mingal. Grabe yan. Parang tapos na nga ni, di ba? Grabe yan, LJ. Grabe yan. Good morning po sa mga nag-aalmusal dyan or sa mga nakatunin po sa atin sa kanikanila mga sasakyan. Ingat-ingat po sa inyong mga pagbiyahe. Lalo na sa mga medyo na late nga ni, di ba? Alam ko yung mga isip ng mga yan eh, medyo nagmamadali na. Ingat-ingat po. Mamaya kakamadali mo eh, mas lalong magkaroon ng problema. Sa ingat-ingat ka, kapatid, ha? Sa mga nakatunin po sa atin sa kanikanilang mga tahanan, good morning, good morning, good morning! Sana all ano, nandyan lang sa bahay talaga maghapon. Todo pahinga yan! Sa mga nakatunin po sa atin sa mga palengke o sa kung saan-saan mga establishmento yan. Good morning po sa inyong lahat. Maraming salamat for keeping us in the background. Well, the hour of 12 dun ang aking programa. Pero mas maganda kung isasagad mo na yun hanggang sa pag-uwi mo, kapatid, di ba? Para damang-dama mo kasama mo ang Taps Radio sa buong buhay mo, di ba? DJ, ano po ang ating QOT? Di mamaya nga ni, di ba? Ano lang, pre-prepare ko lang, ano? Anyway, I've got your song from Earth, Wind and Fire with a song called September. Para maramdaman nyo nang malapit na magtapos ang Setyembre, mga kapatid. Back to back with Lou Bega, Sweet Like Cola. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

8:20 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga naman po muli sa inyong lahat dyan, mga kababayan. At sa mga nakatunin pa rin po sa atin at sa mga kakatunin pa lamang sa ating programa. Good morning, good morning. Parang nagko-comment si Santa Claus sa ating TikTok ngayon. Santa Claus yan? Totoo ka ba? Anyway, ito nga po ang ating question of the day, mga kapatid. Para sa mga nagtatanong dyan kung anong ating QOTD. Uy, may nanonood sa ating ahente ng Fort Isabela. Ito po, ano ang magaling mong idea ngayong araw? Again, ano ang magaling mong idea ngayong araw? Parang ano lang to, Phineas and Ferb din yan. What are you going to do right now, kumbaga? What you doing? Ano ang magaling mong idea ngayong araw? Scientist yan? Sabi kasi rito ni Vine, ang magaling kong idea ngayong araw ay matulog. Ano yun? Magpahinga kasi 24 hours akong duty. Grabe naman yan. Buti hindi ka tumagos, kapatid, no? 24 hours on duty, walang tulugan. Dinaig mo si Kuya Germs, ha? Walang tulugan. Yung mga ganun-ganun eh, no? Ay, meron tayong ano, ha? Pakisuyo rito from Texter 7262. Sabi niya, DJ Max, good morning po. Makikisuyo lang po sana sa ere nyo na manawagan po. Baka po may nakakita sa lola namin na si Zenaida Sening Umengan. Nawawala po siya noong September 23, 2026 pa po. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nahahanap. Baka lang po may makita silang matanda na hindi katangkaran at boys Bob ang gupit. Last po siya nakita noong September 23 sa Manaring City of Ilagana para bisitahin ang kanyang tanim na mais sa bukid, ngunit hindi na po ito nakauwi po hanggang ngayon. Thank you po, DJ Max. Sa mga nakakita po kay ano, no? Kay Lola Zenaida Sening Umengay na. Nahuli daw pong nakita dyan sa Manaring City of Ilagana. Boys Bob ang gupit. Last scene was September 23. Mamaya po, ano, ulitin na lang natin yung ating announcement. Sir, 24 hours nga din ikaw dyan sa taps. Please, please, please, sabi ni LJ. Parang hindi mo naman ako pinagpahinga niyan, LJ. Parang sinabi mo na lang na iuwi ko yung console at doon ko ituloy yung programa. Ganun. Stop Santiago po ito sa mga nagtatanong kung saan po tayo naka-live ngayon. A big shoutout to Sir Marjun. Ayan talagang ang ating ano rito eh. Ang ating pambansang mascot niya. Anyway mga kapatid, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Ayan, shoutout natin si Inday Martang Judy Kumba na madami daw nakitang pogi sa Alicia Grandstandung concert. Dapat ano, ibinuka muna ang puso mo, baka nandun yung para sa'yo. Anyway, I've got your song from MMJ with song called Hypa. Back to back with Marian Rivera, sabay-sabay tayo. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, fasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: 9:42 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! And syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Medyo pagpasensya niyo na kung may mga oras na bigla tayong mawawala. Gawain na. Gawa-gawa lang na Illuminati. Gagawa lang. Anyway, mga kapatid, ang ating text line ay nananitili sa mga numerong 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. Meron nga pong ano dito, ang tawag dito. Nangihingi ng tulong kung sino man daw po ang nakakita kay Lola Zenaida Sening Umengan na huling nakita po sa Manaring City of Ilagan noong September 23. Siya daw po ay naka-boys bob na gupit. Hindi katangkaran, mga kapatid. Pagbigay alam po sa kanyang pamilya or dito sa numerong 09262797262. Again, kung sino man po ang nakakita kay Lola Zenaida Sening Umenga. Ang ating katanungan, mga kapatid, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Sabi dito ni Shinzo Wu Jun, maghanap ng stressful na balita online tapos magalit dahil doon, tapos magkape and repeat. Binigyan mo lang ng stress ang sarili mong buhay, kapatid. Parang hindi ka nagpapahinga niyan, di ba? Ikaw lang di palang gumagawa ng stress mo sa buhay mo. Kaya minsan yung sinasabi na nai-stress ako, sarili mo lang din yung dahilan, di ba? Nai-stress ako dahil sa mga nangyayari sa lipunan. Eh, ikaw nga may dahilan. Isa ka sa nag-aambag. Di ba meron tayong dalawang descriptor dyan, the stress and the stressor, di ba? Pwedeng both na ikaw doon, di ba? Nag-lecture na naman ako rito, sumanib na naman ang pagiging teacher ko. Nagbabalak gumawa ng malaking pandesal, ilalagay sa gitna ng baha para mawala ang tubig. Ang galing. Sana bumili ka na lang ng maraming Scotch Brite, di ba? Isa naman sabi dito ni ano ba? Shinzo Aiko. Ang magandang idea ko ngayong araw, DJ, ay magpatato. Nawala na kasi nakalibo ko kanina. Titingin-tingin pa itong mga Ayan, magpatato daw. Kasi nakuha daw niya yung first touch niya at ang first tattoo niya ay ghost. Kasi marami daw ang multo sa nakaraan. Ano man tinitignan-tignan mo dyan, Miss Baligod at Miss Gomez? Anyway, mga kapatid, anong magandang idea mo ngayong araw? Ako kasi, ano, mamalimos dito. Sa mga walang bag sa pagkain ko ngayong araw na ito, medyo madapa sana kayo ngayong araw. Kung di man, bigla kayong dapuan ng tawag ng kalikasan, di ba? Anyway, I've got your song from Jay Sean featuring Lil Jon and Sean with a song called Do You Remember? Back to back with Sean Kingston's Fire Burning. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.
1: Hey! Jay Sean!
2: Sean Paul!
1: Yeah! This one right here!

9:19 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. Good morning, DJ, from Sir James Villaverde. Good morning, Sir James. Likewise, good morning po sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayon or sa mga kakatune in pa lamang sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Watching parts here sa Ilocos Sur. Uy! Mag-shoutout sa ating kumpare, paring Romila Brian Ronquillo na nanonood daw ngayon dyan sa may Ilocos Sur. Likewise, may nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Alaminos, Pangasinan, Sir James Villaverde. Good morning, sir! Ang magaling kong idea ngayon ay magdagat. Sana, uy, makakapagdagat, ano? Dito kasi, ano, dagat-dagat ang problema. Yun yung nandito eh. From Prosecutor De La Rosa, says here, help out a friend and surprise him. Yun daw yung magandang idea ngayon ni Prosecutor. Naku, sino kaya yung tutulungan ni Prosecutor? Ano? Sa umaga. Be kind, smile more, find opportunities to laugh. It's not that hard, sabi nga ni Prosecutor. Yun ang kanyang isa pang magandang idea. Sino na ba yung speaker namin na yun na nagsabi na ambag mo na lang dito sa mundo ay ngumiti. Kasi diba, Diyos ang bahala sa'yo. Ambag mo na lang ang ngumiti. Hindi ka na nga nakangiti, nakasimangot ka pa, pangit pa ang ugali mo. Magpatokhang ka na, sabi. Pa-shout out Sir Fidelson, happy birthday, Honorable Richard of Division. Happy birthday, Honorable Richard. Richard! Sino pong Richard ito? Parang medyo nakalimutan ko na gawain ang matagal-tagal ng panahon akong nawala sa mundo. Noted po, DJ No Name. Shoutout naman kami dito sa may Singapore nila Fidel, Fidel Chow King Anang. From Engineer Carla Janine Viernes. O, di ba kinumpleto? Shoutout mo naman po kami dito sa Singapore nila Fidel, Chow King, and Anang. Ay! Shoutout sa mga engineer dyan, Engineer Carla Janine and Engineer Fidel Johnson. Shoutout na rin natin si Arkrim, si Colonel, Colonel Leandro Samut, at si Attorney... Ano ba kasing ano ni Anang? Nakalimutan ko yung complete name ni Attorney Anang. Anong complete name ni Attorney? Pa-shoutout raw kay Honorable Ermi Luktumama watching from Ilocos Sur. Uy, pare-pares kayo nasa Ilocos Sur. Saka na all nasa Ilocos yan, no? Anyway, I've got your song from Vanessa Williams with a song called Colors of the Wind, back-to-back with Bette Medler's From a Distance. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

o'clock in the morning until 11 o'clock in the morning. Right here on 107.1 Tabs Radio, Real Radio. In the morning. At syempre, kasama niyo pa rin po ako, DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kapatid. Till the hour filled, nun po tayo magkakasama-sama sa mga patuloy na nakatunin sa ating programa. Hello po sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Parang may sumabit dun sa aking lalamunan. Nananatili ang ating text line para po sa mga nais magpadala ng kanikinil mga mensahe, shoutouts, greetings. Yan po ay 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sabi dito ni Alain Laschetti, ang magandang idea ko ngayong araw, DJ, ay matulog tapos silip sa bank app kung may pumasok na pera. Pag meron, ibig sabihin na master ko na ang kumita ng pera habang natutulog, sabi niya. Ganda nung idea mo, Alain Laschetti. Na bawat Pilipino ay pinapangarap, yung natutulog na kumikita ng pera. Paano kaya? Yan ano? Kapag nakita mong naging effective, Miss Alain, sabihan mo nga rin kami. Magandang i-share yan sa mga kababayan natin. Ano? Bangon sa kama, sigurado. Ang maganda kong idea ngayong araw, DJ, ay matulog. Matulog na kaysa gumala pa. Wala po ba kayong pasok, DJ? Kasi kami wala. So, nagpahinggit ka pa. Nagtanong ka pa kung may pasok kami o wala. Naririnig mo ako ngayon, di ba? Parang sarap mong tuktukan dyan, eh. A message from Kai Kaya. Parang lahat naman ng idea ko palpak, DJ. So alin doon ang dapat kong sundin? Wala, kasi nga, di ba, palpak naman pala lahat. So parang sinabi mo na walang effective. Di, meron din yan. Meron din yung sasakto lang dyan sa ano mo, sa iniisip mo ngayon, kumbaga. From Prosecutor De La Rosa, sabi ni Prosecutor dito, help few people get promoted and made permanent in government service. Added to my to-do list, sabi ni Prosecutor. Nako, Prosecutor! Prosecutor De La Rosa, baka naman. Baka naman po, di ba? Anyway, mga kapatid, pwede nyo rin pong tingnan ang aking FB page para sa mga nagtataka or na, alam mo yung nagugulumihanan kung anong itsura ko, di ba? Yan po ay DJ Max. And syempre, don't forget to like, follow, and share our official Facebook pages. And those are Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Stirling, Taps Kawayan, Taps Ilagan, Taps Rojas, and Taps Solano. Tuloy-tuloy po ang ating non-stop na tugstugan. I've got your song from Air Supply with a song called Every Woman in the World. Back-to-back with David Pomeranz, King and Queen of Hearts. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Sabi dito ni Lucky Ducks. Trinay ko magluto ng adobo, DJ, ng hindi ginagamitan ng asukal pambalanse. Ganon! Yan na naging ano niya, ang tawag dito, naging magandang idea niya. Pero alam ko, diba, dapat ang adobo talaga walang asukal. Kasi parang natural sa kanila yung pagiging maalat. Kasi may nag-enlighten dito sa ating kanina na sabi, ang adobo daw talaga ay walang asukal para mas humaba ang buhay, mas ma-preserve kumbaga. Hindi madaling mapani. Sabi dito, nakakatakot naman ito. Ano yun? Nakataas ang paa habang nanonood ng AI drama from Jacqueline Aguilar. Yan ang magandang idea niya ngayong maghapon. Ano? Manood ng K-drama. AI drama pala, hindi K-drama. Yan ang patok ngayon, ano? Sa panahon ngayon. Hindi na yung K-drama, ano ba? Yung mga teleserye. Mas patok na ngayon yung, ano, yung mga AI drama. Yung Sterling Family. Grabe naman yung AI drama na yan. Grabe yung pag-dominate ng mainstream media ba? Magpandisal. Yan ang aking ano. Yan ang aking, ano yun, sabi rito ni Marco Oli. Kape, pandisal, at saka biglang absent. Yan ang aking magandang idea ngayon, DJ. Sana iinom mo na. Inumaga mo pa lang. Ay, sabagay, nag-almusal ka pa lang yata dyan ng Marco Oli. Kunya-kunyaring sakit-sakita. Yun pala, absent kunya. Ano, biglang absent na lang. Ay, magdagat-dagat na. Ganun, di ba? Anyway, mga kapatid, I've got your song from Jeric Narag with a song called Sana'y Di Na Lang. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:04 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome back to me and welcome back to you, mga kabayan. Dito pa rin po siyempre sa inyo solid ang bayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Currently under the segment of the greatest love song. Kanina pa mga po tayo nakakapag-play ng inyong mga paboritong love songs, mellow songs, mas low rock songs. Maaring mga theme songs ninyo. Pwede rin hugot song, di ba? Kung meron man kayo mahuhugot dyan. Ano ba kasi ang pinaghuhugot nyo dyan? Again, meron tayong katanungan. Ang ating question of the day, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Araw, ayun. From Bugoy, sabi niya rito, ilagay sa ref DJ ang di pa natitimplang Milo para pag nilagyan ng tubig, malamig na. Ang witty mo dun kapatid, parang ang IQ mo pumapatak ng 210, gano'n. Lagyan mo ng 2T ang utak. Maglaba DJ habang naka-online inset. Naku, in-service training program. Naka-inset ka kapatid. Habang naglalaba. Mamaya pag nasa breakout room ka na dyan. Tapos na-question ka ng instructor ninyo. Ano pong ginagawa niyo, madam? Ay, saglit lang po, nagpipiga. Sir Alvin, focus ka muna dyan. Ano? Ang labahin, lilipas din yan. In short, maninimahog. Ang magandang idea ko ngayon, DJ, ay gamitin ng Starbucks gift certificate para makatipid ng cash. From Pipoy Rivera. Sana all merong Starbucks gift certificate. Pero di kasi ako mahilig sa kape. Hindi rin ako mahilig sa mga ganyang, alam mo yan, kaik-ikay. Ako po'y simpleng tao lang na mahilig lang sa tubig, di ba? Oo, mahilig ako sa tubig ngayon kasi may sumisipa sa tagiliran ko. Parang hindi magandang sign ito, ano? Parang kailangan ko talaga mag-water therapy ng matagal-tagal, ganun. Magandang idea ngayon, DJ. Let me think. Siguro mag-order na lang sa Grab Food instead na magluto kasi late nagising. Goods na yun ba, DJ? Pwede na yun. Wala akong magagawa. Ikaw yan eh. Nasa kata ka ngayon. You know what's kata? Katamaran. Kung may pera ka naman, why not? Coconut, who am I to judge you, di ba? Kung kaya mo, go for it. Idamay mo na rin ako. Ang address ay Ebersole Street, Mabini, Santiago City. Mali mo, maambunan ako dyan, Ma'am Kemi. And Kemi D, sabi niya dito. Eto DJ, nagabang na oras sa sana mag 12 or 1 PM na para tapos na ang work at makatulog na. Sabi dito ni Meria Briuno. Ganon! Hinihintay mo mag 1 PM kasi sabi ni prosecutor, by 1 PM possible na yun. Half day lang ang work. Sana po Prosecutor De La Rosa. Pwede po bang kayo na lang prosecutor mag-declare? Anyway, I've got your song from Mandy Moore with a song called Cry. Back to back with Jim Brickman featuring Jane K with a song called You. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

10:16 and I'm back on air, mga kapatid. Parang na-miss nyo kasi ako agad eh, no? Anyway, sa mga walang ginagawa dyan at patuloy na nakikinig sa ating programa ngayong araw, hello po sa inyong lahat. Medyo makulimlim, ano? Ewan ko kung dito lang sa Santiago or sa labas lang na nakikita ko. Sa inyo po ba, mga kapatid? Medyo makulimlim din po ba? Ano naman si weather na unpredictable, eh? Hindi na naman natin mawari kung ano nga ba talaga nangyayari. Again, nananatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Big shoutout sa mga Tapsians natin na nakikinig sa atin sa mga sandaling ito. Lalo na sa mga Tapsians natin na walang klase ngayon. Sana all! Siguro ang magandang idea ko ngayon, DJ, ay ituloy na maglaba. Sumisilip si Haring Araw, eh. Kahapon kasi, DJ, hindi ako nakapaglaba gawa ng sobrang sakit ng katawan ko. Mas pinili ko na lang matulog. From Gina Abagay. Ganon? Sa umaga. Hindi mo nagawang matulog kahapon? Ay, hindi mo nagawang maglaba kahapon? At ang Sabado, may trabaho ka rin ba? Ganon kalala ang ano, no? Ang trabaho dito sa Pilipinas. The point na parang wala ka ng karapatang mag-me time. Mag-me time yun? Dahil pag katulad kitang alipin ng salapi, kapatid. Nako. From Gracia Castillo, ang magandang idea namin magkakaibigan ngayong araw, DJ, ay maligo sa ilog. Wow! Sana all. Makapag-ilog man lang sana, no? Mahirap kasi ngayon, yung mga ilog, eh, may mga ano eh, UFO. Unidentified floating objects, di ba? Hindi mo alam kung ano yung dadapo sa'yo pag ahon mo dyan sa ilog na pinaliguan mo eh. Yung sarap ng ang tawag dito ng paglanguy mo, tapos minumog mo pa yung tubig sa ilog. Pagtingin mo sa malayo, may naliligong kalabaw. Naku, sinasabi ko sa'yo, kapatid. Parang gusto mong isuka pati bituka. Pakasintabi po sa mga ano dyan na nagme-merienda. Umuwi na, DJ, dahil half day naman. Sabi ni, ano ba yun, ni PJ Bringas. Half day? Di pa nga sure kung half day ka, kapatid, eh. Malay mo mag-OT ka dyan, di ba? At deserve mo mag-OT. Anyway, tuloy-tuloy ang ating non-stop na tugstugan. We're almost done with the wave here in the Greatest Love song. I've got your song from NSYNC with a song called This I Promise You. Back to back with Savage Gardens, I Knew I Love You. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
1: Hindi ako lasing.
0: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
1: Nakikilala kita.
2: Pulis ka.
1: Eh ako, kilala mo?
0: Hindi.
1: Eh, ikaw ang lasing.
0: Ah eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

10:39 mga kabadid. Sa mga nag-abang-abang dyan. Ay! Anong inaabangan ninyo, ha? Tamang abang din siguro kayo kung tuloy pa ba o hindi na ano. Parang tamang chill kayo dyan ngayon, ha? Parang nagpupustahan na kayo ng mga katrabaho ninyo ngayon. Papustahan tayo. Bababa na yan sa akin na ano. Magsasabi na yan si Bossing, eh. Nanatili ang ating question of the day, mga kapatid. Ang ating QOTD, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Mag-share naman kayo para malay mo makapagambag kayo sa mga ano, sa mga iniisip ng mga ano natin, mga listeners na. Magandang idea yun na. Yung tipo mapapasabi ka ng ganun, di ba? Magandang idea yun. Might wanna try that later on. Yung mga ganun sana, ano? Try nating mag-imbento ng ganito. Ganun sana. Everything starts with an idea, di ba? Yun yung ano eh, start ng lahat, di ba? Pagyaman, pag-gain ng knowledge, di ba? Ito naman si PJ, oh. So, umuwi DJ dahil half day. Hindi nga ni paano, hintayin mo kasi. Mag-pray at magbasa ng libro, DJ, pag may anxiety, from Cindy Adriel. Wag tayo dyan, wag tayo sa mga negativity. Something ano, something fun, something light, something worth it. Ganun. Yeah, although I get it, thank you for sharing that, Madam Cindy. Magandang idea ngayon, DJ, simulan ang fitness program ko para naman maging yummy din ako, sabi dito ni Tito Aguilar. Okay na siya, nai, yung part na simulan ng fitness program eh, no? Pero yung para maging yummy ka, tagyan mo kaya ng honey ang katawan mo nang maging yummy ka, di ba? Mag-Mobile Legends, DJ, sabi dito ni Jennifer Reyes. Hindi nakaambag ng maganda sa lipunan yan, kapatid. Something light, something ano naman. Anong magandang idea mo ngayong araw, di ba? From Dominica, tumuklas ng bagong product, DJ, na pwedeng pagkakitaan. Ano kaya may magandang pagkakitaan, DJ? Iniisip ko nga kasi na imbento ng kangkong chips and so on and so forth, di ba? Why not gumawa tayo ng makahiya chips kaya? Ano? Very bite size yun eh, nung makahiya. O parang flaky. Palit sa chia seed, kumbaga. Ganda po ba yung idea ko, mga kapatid, or ano, ewan ko ba? Basta yun yung pumasok sa isip ko kanina eh. Bukod doon, ano, nagbrowse ako ng mga small businesses na pwedeng itayo sa maliit na kapital, pero mataas ang ROI. You know what's ROI, mga kapatid? Return of investment, diba? Kasi parang, ano yun, nagsulputan na yung mga coffee carts, mga ganyan, cafe carts, I mean, pati yung, ang dami ng coffee shop dito sa ano, sa Santiago pa lang, dami na, di ba? Dami ng mga small businesses dito, na mga thriving talaga. And, good thing, ano, talaga, na sumasanib na sa mga Pilipino pagiging entrepreneur. Kasi nasanay tayong mga Pilipino na maging empleyado, eh, no? Hindi naging likas sa atin yung ano, maging entrepreneur, naging likas sa atin yung maging ano, trabahador, gano'n. Maging ano, empleyado, I mean. Ano niyon ni DJ Nooney ni? Anyway, I've got your song from Francesca Farr with a song called Suddenly It's Magic. Back to back with Till I Met You by Angeline Quinto. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

if still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. 11:06 ang ating oras, mga kababayan. Araw nga po ng Lunes para sa mga medyo nahihilo-hilo pa dyan sa kalendaryo nila. Araw ng Lunes, September 28 is our day today. Dalawang araw na lang, dalawang kembot na lang, mga kapatid. Eh, sahuran na naman. Ilang tumbling na lang, eh, October na. Parang di mo nasulit ang September, ano? Parang kumindat lang sa atin ng September. Yan na pala yung bungad sa atin ng September. Diba this week ang ano ang inaasahan nating price rollback sa presyong petrolyo, mga kapatid. Malaki-laki yung ibababa ng diesel eh. Pero sa gasolina parang patak lang kumbaga. Nananatili ang ating katanungan, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? I-share mo na yan sa ating FB page na DJ Max or sa ating text line na 0935-810-8217. Shoutout po sa mga nakikinig sa ating ngayon sa mga palipalengke. Good morning, good morning! Sa mga nag-aabang ng mga customer nila. Sabunutan mo kaya nang mapunta dyan sa shop mo. Magandang idea yon, di ba? Sabi ni Texter 5673, parang ano yun, no? Parang dance step naman yung last number nito. 567, go! 5673, mag-general cleaning DJ para naman umaliwalas ang kabahayan. Dahil naniniwala po ako na cleanliness will attract positive aura, positive vibes, and peaceful mind. Alam ko naniniwala kang cleanliness is next to godliness eh. Yung pala ano, cleanliness will attract positive aura, positive vibes, and positive and peaceful minds. Yun pala. Nabago pala. Diyan mo na, kuha yung moto mo na yan. Ha? Bagong-bago yung mantra na yan. Ha? Pero... DJ, wala po bang cancer? Walang, honey. Hintayin mo kasi dyan sa inyo. Bakit sa akin ka nag-aabang? Uwi ka na kapatid, kapapasok mo palang Lunes na Lunes eh. Tumataas yung kilay ko sa'yo kapatid, ha? Mag-jogging mamayang 5 PM, DJ. Yan ang aking magandang idea ngayon. First time jogger here from Bernadette. First time jogger, magkakaroon ka ng jogger's itch na tinatawag. Yung kakatibigla yung legs mo kasi nagra-rush yung dugo sa katawan mo. Ay, normal yun eh. Anyway, I've got your song from One Direction with a song called Last First Kiss. Back to back with Lil Mix Wings. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Delmex with Wings.
1: Oh, parang ano tuloy, no? Parang tunog ano naman yun.
0: Alam mo yun, tunog na sanitary napkin. Delmex with a song called Wings right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Still the realest radio on the planet, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po ako, DJ Max. 16 minutes past the hour of 11 ang ating oras sa buong Pilipinas. Para po sa mga patuloy na nakatuning sa ating programa mula kanina hanggang ngayon, well, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. We're actually down with the final hour. Maya-maya po ako'y magpapaalam na. Kaya sulitin natin ang mga nalalabing oras na tayo magkakasama-sama. Anyway, andito na tayo sa ating next segment, the so-called The Lunch Break Show. Hanggang mamayang 12 noon po, actually hanggang alauna po ninyong mapapakinggan eh. Patapos ng alauna, tapos start ng 1 to 3 p.m. naman po. Mapapakinggan niyo naman po ang Love Songs Parade. Nananatili ang ating katanungan, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Sabi dito ni Texter 0985, kasi nag-comment kanina sa ano eh, sa TikTok live ko. Si Rembert Castañeda, DJ, kinilig nga daw ng husto si Inday Mart ang Judy Kumba nung makita niya mga pogi sa concert. Paano po yung kilig niya? Medyo ano ba? Medyo nag-vibrate yung kanyang puwets, ganyan. Paano yung kilig na yan? Sige nga, pa-sample nga nung kilig na yan. But para may mga makata ngayon dito, may mga nakabarong na mga estudyante tayo, may mga nakabarong na tapsiyan, no? Ako, naririnig tayo ngayon dyan sa may ground, eh. DJ, pabati po kami dito sa may cordon. Isabella na nakikinig sa'yo habang kumakain po ng chicharon. Ako, padala mo po ng chicharon dito, lalo na yung medyo may laman-laman, eh. Sarap yan. Kaya lang, after yan, high blood ka na yan. Ingat-ingat po, ha? DJ, ang magandang idea ko ngayong araw ay maglinis, maglaba. Para naman may ambag ako sa nanay ko. Tama yan, kapatid. Diba? Magandang idea din yan. Ano? Pagpatuloy mo sana, hindi lang ngayong araw, dapat araw-araw. Araw-araw kang gumagawa ng gawaing bahay. Pero kung may klase ka naman, syempre priority mo rin yung pag-aaral. Diba? Or kung kayong pagsabayin, maganda yun. 11:18 ng ating oras, mga kababayan. Ako'y magbabalik para sa mas maraming chikahan at mas maraming kulitan. For the meantime, I've got your song from The Vamps with a song called O Cecilia. Back to back with Demi Lovato's Give Your Heart a Break. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real

0: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
1: Ako po, sir.
0: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
1: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show. Break Show.
4: Minutes past the hour of 11, mga kapatid. 11:35 ang ating oras. Pakitama po ang inyong mga relo. Sa mga hindi nakatama ang kanilang mga relo dyan, eh, ayan po ang ating oras. 11:35 po, mga kapatid. Happy, happy lunchtime sa mga nanananghalian. Sa mga wala naman pong pananghalian dyan, eh, okay lang yan. At least nabubuhay ka, humihinga ka. Eh, siguro sa 29, tomorrow, itopic natin yung ano ang lunch mo ngayong pecha de peligro. Wala ka ng pananghalian. Mas maganda siguro sa 30 kasi meron yung mga delayed ang sahod, di mga anong oras na yun, mga lunchtime na, ganun na. Pero Miss Madam Nits Manalo, tawa to ng tao. Ano daw? Ano magandang idea mo ngayong araw? Yan ang ating katanungan. Hello DJ, ngayong araw siguro mas maghahanap ako ng skills na pwede kong i-grow lalo't free time ko ngayon. Bubuksan ko yung makina na sasakyan ko at susubukan kong kalikutin ng nanonood lang sa YouTube. Naku. Minsan wag ka nagpapapaniwala sa mga tutorial dyan sa YouTube, yung mga ano, how to do, ganun. Tutorial on how to remove the spark plug, ganun. Naku. Pag nadurog mo yung ceramic ng spark plug, pumasok yan sa loob, overhaul ng makina yan, kapatid. Okay naman na mag-explore ka, siguro with the guidance of the expert. Pero kung sarili mo lang, choice mo yan. Siguro naman may pambili ka ng bagong sasakyan. Pero kung minor lang naman, at saka alam mo naman kaya mo, at saka alam mo sa sarili mo na alam mo, hindi, go for it, diba? Sinabihan lang kita na ano ha, minsan komplikado mga bagay dyan sa makina. Minsan kasi iba ay nakakala, madali lang eh, no? Parang andali lang sa isip nila pero hindi nila alam na pag ginawa na nila, hirap pala. Diba? Ang ating text line sa mga nagtatanong po, kasi may nagchat sa akin, ano daw yung text line mo, sabi ni ganito. 0935-810-8217 po ang ating text line. O, malapit mag-alauna. Ano sa tingin nyo, cancel? Hindi! Diretso to. Diretso ang buhay, mga kapatid. Ano? May mga nagtatanong kasi sa akin, hindi mo ba i-announce? Ba't ko i-announce? Wala naman akong i-announce. Let your ano local government units do the job, di ba? Ako, andito ako para tanungin ka ako ng magandang idea mo ngayong araw. Yun lang. Hanggang dun lang ako, kapatid. Ano? DJ, pabati po kami ni Mama na nakikinig sa'yo ngayon dito sa Maysagana, Santiago City. Habang nagtutupi ng damit at si nanay naman ay nagtatahi. Natakot naman kasi yung sinabi niya, nagtatahi. Okay. Anyway, I've got your song from Pitbull with song called Hotel Room Service. Back to back with David Guetta. Hindi ko pwedeng sabihin yung title eh. Ayan yun na lang na maalala yung kanta. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

down here for the final scratch of this program. Again and again, maraming salamat po sa mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Mula kanina alas 8 hanggang ngayon. Hi there! Good morning, mga kababayan nating nagsisipagkinig pa rin sa atin ngayon, no? Nananatili ang ating katanungan na kung saan ihahabol natin yung inyong mga pahabol na mensahe. Ano ang magandang idea mo ngayong araw? Again, ano ang magandang idea mo ngayong araw? Sabi dito ni Mark Oliver, Secret DJ, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo yung magandang idea ko ngayong araw kasi baka magkaroon ka ng idea. Makasarili ka naman pala, kapatid. Parang ang karunungan ay tila bagay na nalimitahan sa'yo, ganun. Parang hanggang dyan lang, ganun. O di, bahala ka dyan kung yung idea na yun ay maganda para sa'yo lang, sa'yo lang. Pag ikaw napahamak, huwag kang magsasend ng GCash number sa amin, ha? DJ, sama ka, may outing kami, magkakaibigan ngayon sa May Quirino Province. Passport? Sapagkat ako'y may trabaho at mas gusto kong magpahinga sapagkat ang likod ko'y sumasakit. Alam mo, ang magandang idea ngayong araw, sana mayroong taong magbasahin ng likod ko. Sana magkaroon ako ng pera pang pamasal. Ang sarap sa pakiramdam na may nagmamasahin ng likuran mo, eh. Diba? Ba't nandito na? Ano? Ah! Ano ba meron doon? Ano yan? Wait lang. Ayan. Sabi naman dito ni... Magbukas ng TV sabay mag-cellphone, sabi dito ni JC Domingo, di ba? Gawain niya ng mga ano yan? Ikot kayo. Diba? Gawain niya ng mga kabataan ngayon, yung magbubukas ng TV, magsasayin ng kuryente yan. Magbubukas ng TV sabay magse-cellphone. Diba, pinanood mo doon, kapatid? Ginawa mo background music ang TV, di ba? Hi! May andito naman yung mga makukulit na umuubos ng aking social battery. Na para bang wala akong karapatang magpahinga dito sa mundong ito. Anyway, mga kapatid, once again, this has been your DJ. My name is DJ Max. Saying all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap ng mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Miley Cyrus with a song called Party in the USA. Back to back with Selena Gomez, who says, still here. Na-distract ako sapagkat may taong taong duwending naging tao, gano'n. Nasumulpot dito sa booth. Big shout out sa sa pinakamagandang estudyante ng 11ABM, Mara Paralan. Aerobis Diana Velga. Anyway, back to back with Selena Gomez featuring The Scene with song called Who Says. Only here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. This has been DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Moving on.
1: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
0: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
1: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
0: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
2: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
0: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
3: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakaka-istorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
4: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
3: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
4: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
3: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
5: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.
4: Broadcasting live from Taps Campus, Taps Radio, Real Radio.
5: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
1: Pumasa po ako sa test.
0: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
1: Pregnancy test, itay.
0: yun lang.
2: Hey, hey!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Friend, alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung pasyon.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawa ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahodin nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on top.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Hoy, bawal daw mangupya, sabi ni Ma'am.
2: Di naman ako nangungupya.
1: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
2: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh, kung bagay sa apelido ko.
1: Ah eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Uy! Bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Ah, eh, yun lang.
4: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on top.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
2: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.
3: Yun lang.
4: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
5: Hihiya! Hihiya naman para kay Lolo at Lola. Hihiya!

0: I am Teacher Garcila. I make sure that I give my best shots to my students. I make sure that they will feel the concern, attention, and love of a teacher like me. And of course, the right discipline that they must get. Enroll in TOPS and experience the Qualitops education.
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
2: Hindi ko talaga marinig ka, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
2: Ah, yun lang!
3: Hey, hey!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS.

0: Sir,
1: sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah.
2: Ayos ah.
3: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
1: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
3: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
3: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalo

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: afla la banca yo.
1: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat.
2: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real Radio. Through the power of our student broadcasters.

0: alaga mong umuwi. Diba, sahudin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
1: Alam niyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
2: Hi, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

ng mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Yawat!
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ba't ang aga mo umuwi?
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Ah, eh, yun lang.

0: My name is Chelsea Arayan. I'm currently studying at TAPS Alicia. What I like most about TAPS, I think not just being high-tech, but the way they train students to become independent and how they encourage students to do well. Well, my friends and I highly recommend TAPS. See you all, TAPSians!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? Imagpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!